Shigamshani ndalabrans gonlai gon na jelu ai. Tienda du krong da pa ji kumin pagadab ni. Mudoshla shibro ai nan la chong zu danbe liwo anna tangji. Yatia yang ta America mong mulumsha ji moan yoshido gon kangdab. FDA musha kumgo langjam yu ai akang jo ya ai krumlu sai. Mulam de go inan kololjang ai anna tangji nambat ngai lang. Mong mgin msha kumgo langjam yu ai akang lula ai ri. Kui min tienda pagadab ni mong. Chongzu liwo anna tangji lamta, nambal ngai ngu na mong mgin rinkam akang lula ai, miwa mong pagadab dalu sai. Sakumdo mongdo bugam sa lamgo kan, munu bobo tie jkamdon ai jonggok kaimum sa ni a nda, jak rung tung sa ni pe gramshe lan na masashidang du ai, mutam sa ku masadon lun na, mutam sa pe mongji sam yan ta, glos jam don lum sai.

0: gà thà, gà gà gà bì lè, nì hì lè, nì chì ô khò vì khò, bì hà phù vì thà, ngà phù phà phù tà. Chì khò wù sà hà bà khò mà khò, suy vù mù mù gù, ô khò, tì chì khò và, sì hì và và và bà, xò gà xìu. Zù ô bà lè, à mì lò, nì hì lè tì chì khò khò, khò hà bà tà gà tù kè hà lá chò bà lá, tì chì xì và kè phà gà tù lè, mò wò gò phù à mì lì gà vì phù tì xò gò. Nga hi ni ha va va ba pa jo xiu. Ni chi hi ni ta a me li ga zu tu tu la pu pe guo yi se le zu li nui ta ni ya fu ta mo da bi. Pe gu po gu ve chi di po mo da le o lo je da vi gu hu jo ja de yu. Yi se le zu li nui ta ni ya fu gu vi gu chi di po fu da le o lo je da vi o ya ho ja. Jia ba mu xia mi xia chou ni fei ni wei mu mu ge tu do ve ni qi ni ta jia ba ve shu bu xi bao qi di yi ji ga ve mi hi na ge ti qi gu li ge hi do la da ve yu mi hi ve ko shu bu xi jia dou ti yo ve mu ho ge lu di ga ba le si xi ve chou jo ba dai si ve jia ba zi zi ji ta gu cha mu ko do ge ba le ga do ga ve chou ni ga si ko ga jia ma mo xi Ya ni ve ko si sha si le cho jie tu di ga vi yu, le na xie tu di da vi yu.
1: O si do ka jo hi, ti ye ka cho ki ta da ho da. O si ya ko ka ti ge ju ki, si ji pi ve do ka ti nti to jo hi.